0: mepacho.
1: Iti inyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yung video tell. Iroko kalupe ngayon.
1: Iti inyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Yo BP, wagwan.

a kongari e kanyado mudenja to kama pinya ne peyo a kongari e kanyado mudenja to kama pinya ne peyo yo bayo ye.